ke ma kha pabu technically nek nikani rangya sel na simang na ganat kamang git ko ga matang na ta manja ha taw na simang shan aro niraj sejini ni ning ga pa many pr qq film ni git ko ga matang skainga gitara nga dil di nazar

0: mandi dong ama anga na simang ni booth level officer hajag ni kotobel sini SIR ni voter enumeration na ribatem
1: o unara anga mai kudak na nangen
0: dakna nang ni rang de altu aba ka sapai yano nak ni giman se rakhe ni rang among ja warang ko nien ba enumeration form mo gapate soi khatpo aro baby kita yano mai ba thari dapna nang ni rang dongo de angna uyat pabo
1: mai dak ba thari dap pani rang
0: je kai songni bimurang ko dung thangata ni nak ni bimong se gwala ni nak ni no ko ni jitang ba mandirang ba gatal bot pu namat gapa mandirang ko se gat namat gen
1: altu ade ndi bei remai na gam chata
0: electoral roll lo kha khet ka bim ko se ga taniera a songo songdung kham ga pa mandirang na antang tang ni bul ko chakale bot pu na aru jakatele sasun ka ni bulrang ko mangrak patan na tak chaken
1: o da ko de ngai jo
0: mathela ni nang ni bakramani na
2: belrang haja gani khok tok besini esan na siman no konare bang ode wa mon kholam chakso go aru na ni bota dita rang ko na mini rupo year form ko ga pat po aru electoral roll lo kha khet tonge katal guya tanirang dongo de apation bo mai ba agan thala tanirang ko nang ni ke ode andan khana man go pa voter helpline number sas ku bonga 0 na khol kabo voter helpline app ko download kabo ba votersici.gov.in website na pange nibo una agre ba na www.cuomeghalaya.nic.in website na pange ni na ga tabaman gen nang ni khuna ne nang ni khurang nang ni bakmani gamchat pia yakhu yatkupa chief electoral officer meghalaya
3: nasimang mini PRQQ film nigit khokna swaha da ona simang na Sukhinder Singh aro Mamta Sharma ni rangpa kismet lab pesa dili film nigit khoka matanya kitara nga jugar
4: chadi jabani akbar rabbar
5: oy
4: hath laya sad jaye

0: yanda alna don so gamen program tura program ni somai be no bona ha knal prang apsan somoyo apsan program mo grong thai ku jana keng keng plaknan salam
1: nasimang phringnam thura program ko khuna sona mana ha somoi da ot chesok pribonga ba ji ong haria somoyo nasimang skangaba ta alni poido o sherwood school turani rktame anosa ch marakni poret skangaba poido ko khuna sona man gen
2: angni ma a poido by relish bi sangma nok kpa kha pak ni ko aldu matang ba Jakpong tango tom tom ni takani ko ngkpa. Ang pe rang ka sabi e kudem chot chot kpa. Wara ang magkpa sa. Tushiao ni mukrake ma an ka bako ni ko. Kna tukpa mumua ni kurang ko kna wa. Grab ja china uwa ang ko an sing lili morurwa. Wan ang ni magkpa sa. Nok pegapa chura mo tu shi atrunga chum. Aru asong ru utana sing tumi dunga chum. Wan dake ka san chi chi mi tum runga chum. Owe ang ni makapa sa. Ang ni sakam be e du baksa grab mungo. Makchi jeng jeng unga uwa ni tate makangko. Ka dong togi ja unge grab ba shina kena o. Kasara ang magpasa. Salam tini tobi e kanat sinatunga ha. Aro klak takna ng gini kamko ang na siskiya ha. Wa klak na ang nga sako pangnan kisit ragin. Kasara magpakusa. Matila!
1: Nasimang daal ni poido o. Sherwood School Turani. An... rukdme anosa ch marakni poriat skagaba poido go khna so namana ha tao na simangna webstar marak kemaga pabo webstar moment aruni dolni ringpa isolna ringma thelani gitrangko ka matangiya gitranga rawnga niphelna be angriya salgin songna sawa singinga do wacholo aro chisolon

0: O mekhalani mandirang na abulsi chichat kapna singa hama andak yang odena thangni phuna matnani dalbe gaba bulko gamatma be hajagni kolgrup tok bulsi ni october 7 tarik ba unas khang bulsi chichat kapahode yanangni matgani bulko khangani somoi sokaha
1: unga ba indian election commission special intensive revision ni gathamgapa bakho abachina tingha booth level officer ang hajagni kolgrup tok bulsi ni jun kolachi tarik odi july kolgrup sku tarik ona na simoni nokonari angin uni gamin dangni lekharang ko tari dun sugo
0: hajagni kolgrup tok bulsi ni august 5 tarik ona simangni bimurang ko elect Total rollo sekatani but kanggapaw again. May bagwala ni ba kangani rang dungodi? Hajalguni kulugtok bulsi ni August 5 tarik aro September 3 tarik ni gisepo tarik dapna sumerang po nanggen.
1: October 2 tarik obon kanggapaw electoral roll ko na kadat na skang nang nibimang kakit upang na nanggen. Skang ba chang na sekatani ko takkinga ma? Yan altua ba? Nang ni aduk ko sungdung kamani aro bulsi ko sakyon ni gupal ikharang baksa na passport size photo ko sa nangaya ba?
0: Na anang ni jakatili matgaman bulrang ko jakhalbo. Na andin ka na matgapaw voter helpline number sa skubunga 0 na kabo. Voter helpline app ko download kabo ba voters.eci.gov.in na napanginibo.
1: Una agri ba? CEO Meghalaya.nic.in na napangini na matgin? Punggap pa ang ubo, may nanak ni kurang gamsata.
0: Yakub Yatgapa, Chief Electoral Officer Meghalaya.

0: 나시마 이송람 텔라니 기랑고 아타니 소마야 크리스천 상마니 기랑고 그나소나마나 하 따오득득 산이 잡으면 나시마 사쿠벤 만데니 기랑고 그나스카나만겐 Mandi dong ama, angan at simang ni booth level officer, hajag ni kong tobal si ni SIR ni voter enumeration na ribatem.
1: Oh, unara nga ramay ko dakna nanggin.
0: Dakna nang nirang di altua ba? Kaasa pa yano nak nigaman si rakyan nirang omong ja, warang ko niyan ba? Enumeration form mo, gapat ye soy kaat po. Aro baby kita yano may ba tali dapna nga nirang dongo di ang nauyat pa bo.
1: May dak ba tali dapna nirang?
0: Je kay song ni bimurang ko dung tangatani, nak ni bimungo sigwala ni, nak ni nukon ni jitang ka pa mandirang, ba getal boot po naman ka pa mandirang ko sigat naman gen.
1: Altua de. Hindi ba yung may nagamchata?
0: Electoral roll lo kakit ka ba bimu ko siga tanira a sungo sungdong kam ka pa mandirang na antang tang nibul ko chakale bot po na aro chakatele sa sung ka nibul rang ko mangrak patan natak chakin.
1: Oo, oh, dako di ungay jo?
0: Matelani nang ibakar manina.
2: Bilo rang haja gani kogtok gusin ni esan na isman noko nari bang odi wamang ko nimchak sobo aro na ni bota dita rang ko namini rupo iar form ko gapat po aro electoral roll lo kakit unge katal kuyatan irang dong ode gapat yun bo may ba agan thalatan irang ko nang niking ode andan ka naman gupa voter helpline number sa sku bonga jiro na kol kabo voter helpline app ko download kabo ba voters.eci.gov.in website na napangi nibo una agre ba na a www.cuomeghalaya.nic.in website na napangi nina gitabaman gen nang ni funan nang ni furang nang ni bakrimani gamchat pia yakhu yatkupa chief electoral officer meghalaya
3: na simangni dakna nangni rang althubea khasa phai yanu nangni gimin se rakhyane rang omong ja warang ko nien ba enumeration form ga patte soi khat ko aro banu ba gwalani rang ko thari rapna nang ode angna uyat bo
4: indian election commission jun kholachi thari ko ni julai ko ruks ko thari ko na special intensive revision ni katham ga ba bakho aba chinga te ha booth level officer ang na simangni no kanchu nari angen
5: no kanchu na
4: oi no kanchu nan di angen ba omong na simangni duplicate enumeration form ko ga pat china ungen aro khisa ko na simang rakhi china dun bagen nam main althua ba
1: Aro wijo, isong niyo ibaw na simang mamang likha ko bo na nang jawa.
0: Ang ano ko dong jaw say?
4: Oh, chajin na nang jawa ba? Dong jaw ba biyelo rangan enumeration form ko nang iduk batulong doon na agen ba? Aro ko matang kuja na dipete, wamang sanggatang na kungkong iba putay agen. Aro na amay ba si anilang bonggen chumo ode, wamang na kolka ay golpat na ba matang agen?
0: Oh, yara na men al tubi ade. Hindi ba, ang aray yako bano ni ko talir agen?
4: Andan ka naman ko pa, voter helpline number, sasku bunga jiro na ka ato, ba voter helpline app ko download ka bo, ba voters eci.gov.in website o na napang. Nginibo aru unboxao www.ceomeghalaya.nic.in website na bana pangini naman gen
0: nangni kurang nangni puna ni bel nangni doga cholon uko gmat na be yakho uyat kepa chief electoral officer meghalaya da ojol jona simang epin mara karuni dolni rengmetelani girang ko kna sonaman gen gitrang inga Okaminga jisu aro andal gpa gsa ke irang ko na sonamgen

Nasimang barjuni sangmar ni dolni mutelani gi rangko na so ha rianonia program ko tani so merang bubuna ha ya na kashwani tura so mai dao sisa kola chi baju ha ya so mene ba kona simang mitchkrani program ko tani so mayo meri bat pangni katha ko na so na mangen ya ko angpa lestrina ch moment.

0: Ang ni bimang kolestri na si H1 mga dike mga na nga ganchi kalak di ko South Karo Hills ni mga ang daude rungkon bi kong griyo tungi ya ang blusi kolgrik to kong injo ang daude MSc Geology mancho temong daude North East Institute of Professional Studies so Meghalaya scale ni ngao kam kai nga emin life te kamote dongate dongachim nimang ba chamono de ke pore arang namme pore na rang manjak ta ta kemong won dengthang ngai jo free time rang ode ane basako basako ba ke gola pon na kabarang ni ko scrunchies ta kabarang ko skiro ba basako de wa clip rang ko bas skiro na nam na kang ode a basako basako ma na ngote warang ko pa ding a jangki yang ni jangki tangani de chagro ngani rang de tonga ya maina daukta ke thang na jangki thang na kata chu rang ko sanjan basako de nik na kani rang ko ma jerake da otpe tanga dege changi thangna namga pawo chorang koman jenga urang ni bidingo je da otpe te permanent job rang man khujenga oni kaman urang na kisko ni ka nirang de tonga ya da o kha inga pa kam ko kha e cha na khusi jong aya ani ne ka nirang de tonga ya wasak wasak pa chingi dege da pat ka parang ni pressure rang koman na basa pa te ni kaman ne ka nirang koman ne anga ya da ong ni kha inga pa kam ko ka skang de pharmacio cha che tanga de anga pharmacio dong na gre de da odpete ding thang kam ko de kha de dong le dong thai gu cha da odpete site business de da pre ta le da ka de dong cha ni ba ta shi an ga mang ta gi se pi se wang is crunchy strong go skem pasa ko ba phal la wa san oya kna tham sing ga ba me chik ska na ga de ki ka tan ta ski ya bebenan jing jang gi thang awasak ba ne kan ni rang ko mana ni mang ba wonik ne kan ni rang ko ngen chimo ba chen dang dang na mat na ole jang gi thang na ta chol rang ko san di na ta na ba jang gi thang ni chol rang ko na man khu jeng ang o ba ching dang thang no ko de ke chon ni business rang ko ba ching na ta na uno de me ba dang dang na jang gi thang na ta al thu ba ta ni ga mana sa kan ti kon mot molate tlak khon mithela
1: Nasimau mechkani program gotani somoyo Lestrina CH momani meri bar pangni kata ko khna sona man aha da jol jona simang Dr. JD da N Marakni vitamin deficiency and its effect vitamin chungi jani aruni namgi jani rang yani bidung khan ta gyan ani ko khna sona man gen
2: vitamin rang ara anchingni cha aniyo mangpa bostu rang vitamin gri mande jangi thangna manja Pangbata vitamin rangkon mandena banggi jasa nangaya ndiba iarang ni gamchataba mandeni jangi thanganiyo bangin ongskara vitamin rangko banoni muko matna vitamin rangko mongsong batte gatal chaaniyo niko jekon fresh food ne agan genchim warangoniko matna ma mi isu samjakpa ongja maina biteba ongja maina pen bitenba ongja maina gatal ongode warangoniko vitamin rangko matna ma rute Sokna chanani chiba ba chaani ringani ko salna ba balwana ramani chiba vitamin rang ko nosto kaa. Chaani rango mai mai vitamin rang ko manachim aru warang dungjao de mandena mai sani rang ko rabaginchim hayanting warang ko niyang skana. Skanga ba wan vitamin A. Ya vitamin ara mandeni bigal ko runoke aru nitue rakhia. Mandena ni greng na aru wagam rang na ba Mungsong batte dalbaingpa bisarango ya vitamin ko ra nanga ya vitamin ko chaani yo kerotin mungpa bos chuni ko mana kerotin ko mungsong batte thangseka misu samjakrango rimmatkpa biterango jekhai modipol mna tekachu mna tee mna aru misu rangoni ko ba jekhai kerot ne agan gechim ba hindiyo de gajar ne agan gechim aru wasanongja thamlangrang aru gomunda Menani rangoba manbata. Vitamin A mandeo chungjade mandeni bigalrang rchae renokjawa. Peno parirangba ongnaba dunga. Gila jekon kitni ne agangechim aru subutpo rongterang ko katatnaba gnang. Vitamin A chungjija saniara mungsungbate mukron nkija sania nongbata. Mande mungsungbate bisarango vitamin A chungjade mukron khana ongna manna. Kenigpa one vitamin B complex. Yani ngo donggpa, mongsonggpa, 비타민 랑아라 스강바 비타민 B1 바 타야민 야 비타민코 미 고미 미롱 르트금은 달 모토르 차나 나캅 두치 그달 비테랑오니코 몽송바테 만나 엄마 아그리 미롱코 그포케 슈오데 바 아그리 미롱코 송나스캉 슈샹오데 타야민 비타민 그마아 야 타야민 비타민 농자오데 만데 베리베리 멍가바 사니코 만나 엄마 야 베리베리 사니코라 인도네시아오 암미 만칭하 야 사운 만데 너버송아 아로동 식사카 카스네 카스네 차나릉나 식자와 아로 차앗금은 보스투바 오코 남미 호점 카자나바둥아 카스네 카스네 만데니 마슬랑 불그리로랑아 아로 자아작랑 침무테 사니코 만나 그니그바 원 비타민 2 바 라이보플라빈 라이보플라빈코 듀 도치 나캅 달 탕세크바 미슈 삼작랑오 만나 이야 비타민 동자오데 쿠스크니 녹스크랑오 바리랑 다카 아루 스리랑 아루 그톡 능아랑오바 카마그타 다케 그차카테 사크나타코 만나타 아그리 미슈랑코 바 차아니랑코 속오데 이야 비타민 그마라 그탕그바 완 니아신 바 니코티닉 에시드 이야 비타민코 듀트 도치 비테랑 바담랑 탕세크밤 이슈랑 아루 부트랑오 만나 아마 야 비타민 동자오데 펠라가라 문가바 사니코 만나 야 사우데 만데니 베엔 비글스 카카 아루 만데니 벌 동로루왕자 만데 기스코 두콩 슴슴에 농아이나바둥아 루테 사하우데 만데니 비글스 카케 글스레나바둥아 아루 비글 기슴나바 만나 Shreerang Sagen Aro Gittok Aro Kusik Ngo Waal Kama Gitta Taknaba Dunga Sagapa Muksugen Aro Tushina Sikchawa Aro Been Rang Bulgri Ongro Rogen Ya Sa Utangi Sa Baksan Mande Jekoba Nikna Nangizako Niknaba Dunga Jekon Hallucination Niyagan Genchim Aro Uni Gisik Sojengjeng Ongnaba Matna Brigba Wan Vitamin 4 Jeyan Paradoxin Niyagana Ya vitamin ko, wantioniko, dalni do rango, dochi aro dutrango matna amma. Ya vitamin dongjaode, bisarang jadul salnaba dunga. Aro dalgaman rangba, so jengjeng, aro nervous, oknaba dunga. Vitamin B, yan gesa vitamin unga. Ya vitamin ara, anchi, gchakni sel rangko, tarianio nang chungmutkba vitamin unga. Ya vitamin dongjaode, mande anchi grisagen, jekon anemia ne mungachim. Ndaki ngon mandeni jaksi jaksi rang cimete sana matna. Ya vitamin ko mongsong bate dutni dorango matna ama ba naa nama caaniko tiktak caoba unoniko ba matna ama. Vitamin C jekon ascorbic acid neagan gecim. Ya vitamin ko ra mesenggepa biterangoniko jeke ambare segen kakci komela bareng belatirangoniko matna ama. Mesurang jion vitamin C dongacim uarangara sozina bijakrang Barung belati aru alurango unga. Ya vitaminera mandeni ben parirango ko namro ruatna gata dakchaka. Ya vitamin dongjade mande skurvy mungaba saniko matna. Jion wajarang pari dake anchirang gechim. Uasan uaija brengrang na ba saniko katata. Aru bigal ngo anchi kame gachake dongata. Vitamin D. Ya vitamin kora dochi rumut na tokni bikauniko tarigumun. Toniko aru dutoniko matna amma. Wasa nungaija salni teng suaniko ba matna amma. Ya vitamin dongjaode mandeni grengrang mangrakjawa aru greng ong siataniko matna. Ndaki ong on bisarango ya mungsa riket mungaba saaniko ong katata. Vitamin E ya vitaminara mechikni bisa matnani bidungo kam kaa. Wasa nungja been bigilni nituaniko ba rakie dongnagda dakchaka. Aru bonkamukpara vitamin K. Yan anchi tenkatani bidungo mungsungba vitamin unga. Ya dongjaode jensalo mande anchi ungachim aro mande anchi pakachim unon tupjana badunga. Ya vitamin ko tangsekba mishu samjakrango matna ama. Unigumun ya plak vitamin rangara anchingi janggitanganiyo nang chungmutkba bosurang unga.
1: Nak simang. Dr. Jedida and Marakni, vitamin deficiency and its effect ni bidung kantakyana ni kukna suna maha. Da o jol jol na simang. Cherry sangma ni dol ni gidrang kukna suna mangen. Gidrang inga. Saksan jawa anga aro metela gedel koe gidrang kukna suna mangen.

na simang Grover mara koni dol ni mutela ni girang ko na sona mana haru yenu ne program ko tani somerang babu na sha tak tak sane jamna simang chigni kula chi baje hon dili wal ka ba dang dang dang vivid party mam rang ko gni baje na kana plag na sona man gen plag ni baje saling ni khabar gni chi ma baje tham ni khabar gni kula chi baje vivid party program ga tham baje yo hindi khabar ga tham ho baje english khabar aro ga tham chkhang baje na simang new india samachar ko nang na man gen yan akashwani tura

yan akashwani chura somoy da ga thamba ji me khogra pa ha na simang dele mar ka pa hindi ko bokok na sona bana ha aro ya salni program ma yan bu na ha jibana simang fm o sa 0.5 ni meter vano fm ne bebe party pa ma ko khnang ko na man gen yan akashwani chura

0: Yang nak kash vani tura, cai so pri tam pun tam sa mita medium wave. Pa hazal sa cai ni kola chi tam kilo hatso. Na simang ya stage ni kolong tang tang program ko kuna sona maninga. Tal hazal ni kolong tok pun sini, Julai jani bunga tarik. Robi bar tamu a. Na simang plakon da tam ni program na bisak soa. Tal na tarik sokman program ko sumayan baksa kan tuk yang na ching na. Atam ni dok paji mit bunga na simang shilong stage ni kuatas kak pach kubran ko kuna sogen. Dok chi bunga o. 6 ton marak awni dolni, sonar mitsalan gitang kuatap ken. Tokolachio, nasimai nam kebi at kepa, isolna mutele, mutela niranko, knasona mangin. Doctor Pongao, John Pajilard Marakni, atik toka da maniranko kamatangs kagin. Atam nisni bajonghon, asimang Tokyo's programmo, chami di filmitanko knasogin, snikolachio, daily station ko vivid party program ko knans kagin. Chet Pajio, Apsan station kon asimang Hindi kubrang kok nasogen, chat paji mit pongao, English kubrang kopan asimang na Apsan station kon jojol atas kagen. Devotional Western music program kon asimang chat paji mit kok nang kagen, chat kolachio, Delhi station kon asimang sports kan kok nangen, chat sopri pongao. Apsan station kon asimang na Hindi kubrang kok atas kagen, school baju English kubrang kopan asimang knasona matgen, school baju mit pongao, spotlight program kopan asimang knasogen, school baju mit kolachio. Vivid party program ko Delhi station ko knangen wali chikung bajio hindi ko barang ko chikung baji mit pongao english ko barang ko pon kami chikung ko lachon asimang vivid party program o chagit ko knasogen jerang kon Delhi station ko asimang watas kagen irang da thami program o a taw tuk tuk sain chama no dok baji mit pongao hon asimang Shillong station ko atas kag ba chiko barang ko knang chena magen yan Akashvani Tura.
1: Plus F chinko ninga chimoi.
2: Ye plus F ni gumun on tisa thangat naman gen ma.
1: Nama siama. Jin salon a chani rang ko chaun. BN ko lakat kepa, mangrakat kepa, aro chuong kepa vitamin rang dong jaun. Mandeni chanchiani ko bilgriata, aro BN bimang ko manu mata. Uni gumun sa chani rang ko brion. Plus F chin ngang kepa ko sa brevo. Uno vitamin aro ayan gnang. BN bimang ko mangrakat na aroan. Seng baljoke rakina geta chani bos churang ko brion. Plus F ni chin ngang kepa ko sa brevo. Yako Commissionerate of Food Safety Meghalaya Shillong ni geta uyatinga.
3: Mandi dong ama, angan asimang ni booth level officer hajag ni kolotobel sini SIR ni voter enumeration na ribatem.
4: Oh, unara angan may kudak na nanggin.
3: Dakna nang nirang di altua ba? Kaasa pa yano nak nigman si rakyan nirang omong ja warang ko niyan ba? Enumeration form mo, gapat ye soy kaatpo. Aro baby kita yano may ba taridap na nangan nirang dongo di ang nauyat pa bo.
4: May dak ba taridap pa nirang?
3: Jikay song ni bimurang ko dung tangatani, nak ni bimungo sigwalani, nak ni nukon ni jitang ka pa mandirang, ba katal boot po naman ka pa mandirang ko sigat naman gen.
4: Altua de. Hindi ba yung may nagamchata?
3: Electoral roll lo kakit ka ba bimu ko siga tanira a sung o sungdong kam ka pa mandirang na antang-tang nibul ko jakale bot po na aro jakatele sasun ka nibul rang kumang rak patan natak chakin.
4: Oo, dako di ungay jo?
3: Matelani nang ibakirmanin na.
5: Bielo rang haja gani kogtok gusin ni asan na isman nukon na ribang odi wam ko nimsakso go aro na ni bota dita rang ko namini rupo iar form ko kapat po aro electoral roll lo kakit unge katal kuyatan irang dong ode kapat yun bo may ba agan talatan nirang ko nang niking ode andan ka naman gupa voter helpline number sa sku bunga zero na kol kabo voter helpline app ko download kabo ba voters.eci.gov.in website na napangi nibo unagre ba na a www.cuomeghalaya.nic.in website na napangi nina gitabaman gen nang ni punan yan nang ni kurang nang ni bakrimani gamchat pia yakho yat kupa chief electoral officer meghalaya
6: nasi mangni dakna nangni rang althubea khasa phai yanu nangni gmun se rakhyane rang omong ja warang ko nien ba enumeration form ga patte soi khat ko aro banoba gwalani rang ko thari rapna nangode angna uyat bo
7: indian election commission jun kholachi thari koni julai ko rusku thari kona special intensive revision ni katham ga ba bakho aba chingate ha booth level officer rang nasi mangni nokan chunari angen
8: nokan chuna
7: oi nokan chunan di angen ba omong nasi mangni duplicate enumeration form ko ga patchina ungen aro khisa ko nasi mang rakhi china don bagen nam main althua ba
8: Alo wijo, isong ni rebao na si mang mamung likha ko bo na nang jawa.
4: Anga nuko dong jaw say.
7: Oh, jazing na nang jawa ba? Dong jaw ba bielo rangan enumeration form ko nang ni dukwa chulon do na agen ba? Aro ko matang kujana dupete, wamang sanggatam na kungkul iba putay agen. Aro na amay ba si anilang dunggen chumo ode, wamang na kolka ay gulpat na ba matang agen.
4: Oh, yara na menal chubi ade. Hindi ba, angara yako banu niko thalir agen.
7: Andan ka na manggupa, voter help helpline number saskubongajiro.com/babotar helpline app ko download khabo babotas eci.gov.in website ona napangi nibo aru unbaksa www.ceomeghalaya.nic.in website ona banapangi naman gen
9: nakni kurang nakni punani bo nakni doga cholon uko gamatnabe yakob yatkapa chief electoral officer meghalaya

Yan Akashvani chura na simang Shillong station ko atas ka pa achko brang ko kna sona mana ha daudi na simang ye station ko tang tang pra brang ko kna ska gen dau so moi dok pa ji mi chi bu ang ha dok la chon na simang 6 ton mark awni dolni isolar mtian gi tang ko kna so gen ki tang inga bobil rang and shro acham un kam chatan chi aro chaka chakat

Nasima hindi film gi jang ko watani somoy bon kame kut girls film ko kna sar mana ha ta duk tuk sain chama no sni baji mi khola chong ha na simang dili station ko vivid bharti program ko kna sogen uni chama no chat baji hindi ko brang ko chat baji mi pungao english ko brang ko jol jol kna sona man gen yan akashwani chura